Kahise k'igiterwa c'irengarenga ubwa mbere gashingiye mu gitabo c'itanguriro gica ca mbere umurongo wa 29 handitswe ngo Imana irababwira ati ndabahaye ivyatsi byose byama utubuto biri ku isi yose n'igiti cyose cyama ivyamwa biri mu imbuto zabyo bibabere ibyo kurya vyanyu. Iri ryungane ngo ndabahaye ivyatsi byose byama utubuto biri ku isi yose gerekana ko uhoraho we azi ikirushiriza kugirira umubiri neza w'ikiremwa yarahejeje kurema. Yamuhitiyemwo imboga nziza kandi ziryoshe cyane. A rero nirengarenga zari zirimo. Bagenzi turi kumwe muri kino kiganiro cyacu tujye twivura. Sinzi ko mutahura urukundo Imana yadukunze mu kuduhereza imboga z'agaciro nkirengarenga. Namwe ni murabe mu gitabo cya Zaburi gice kijana na kane umurongo wa 14 handitswe ngo umereza inka ubwatsi umeza imboga zo kugaburira abantu kugira ngo bakurire umutsima mwivu. Muremyi wacu niwe atanga ifungurwa z'agaciro biciye mu gitabo gihambaye twigiramo urukundo rwayo arico isi. Muncamake rero kahise kirengarenga gashingiye ku muremyi wacu yaziduhaye ngo tuzifungure. Reka dukurikize ko ubushakashatsi bwakozwe n'abana b'abantu irengarenga cyane cyane ubwoko bwa Amaranthus caudatus, Amaranthus clientus na Amaranthus hypochondriacus bukomoka ku mugabane wa Amerika yo hagati na Amerika yo mu manuko. Ubwo bwoko nyene bwahoze buri mwa kera cyane nabitwa aba Aztec n'aba Inca haraheze imyaka iri hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi umunani. Kubitwa aba Aztec irengarenga cyari igitegwa cyakoreshwa mu mugigwa wo gusenga. Bakora umutsima ugizwe n'imbuto zirengarenga n'ubuki bihereza bari mu birori byo kuryoherwa. Kurabo bitwa aba Aztec irengarenga zari muri kimwe mu bitegwa bari macane inyuma y'ibigori n'ibiharage. Inyuma y'intambara yo mu gihugu cha Espagne mu kinjana cha 16 abanya Espagne barabujije ico gitegwa kubera cyafungurwa n'abapagani. Muri ico gihe igitegwa cirengarenga cyaciye gisubirizwa n'ibitegwa biva ku mugabane w'Uburayi cyane cyane ingano. Ariko abanyagihugu bo mu misozi ya Mexique babandanije kuzirima. Irengarenga zazanywe ku mugabane wa Afrika hamwe no muri Asia n'abavumbuzi hamwe n'abadandaji bazanana n'abakoloni. Muri Afrika nk'ubwoko bw'irengarenga bita Amaranthus dubius na Amaranthus viridis bwarahagwiriye cyane. Mu gihugu cy'Ubuhindi hamwe no mu gihugu cya Nepal irengarenga zirarimwa cyane zizwi ku izina rya Rajgila cyangwa Ramdana zigakoreshwa nk'igitegwa mu buvuzi kama n'igifungurwa gihezagiwe cyane cyane abayabaga bo mu bwoko bw'Abahindu. Mu kinjana cya 20 irengarenga zongeye gukorwa ku bushakashatsi n'abahinga hamwe n'abahinga mu by'ingaburo kubera agaciro gahambaye zifise. Nuko zitunze indema mubiri cyane cyane mu gatafari k'indema mubiri bita rizinde isoko ryiza ry'imikubuzo byo twokwita fibre alimentaire n'ibyunyunyu nka fer, calcium na magnesium. Irengarenga kugeza uyu munsi zarageze no mu bindi bihugu nk'Ubuhindi, Kenya, Mexique, Peru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zarazanywe no muri Afrika gushika no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu kuzifungura amababi ni na kimwe mu bitegwa bikoreshwa cyane mu gihugu cacu c'u Burundi. Nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza cyane irengarenga.

bisunze icegeranyo c'ishiramwe muzamakungurije twingaburo n'uburimyi ku isi FAO hamwe n'ubutohozi bw'abahinga byakozwe mu mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023 cerekanye ko igihugu caje kwisonga mu kwimbura irengarenga muri ico kiringo ari ubushinwa ku rugero rushika ibice 11 n'ibicendwi kwijana hakurikira ko ubudagi kiza ku ncuro ya kabiri ku rugero rw'ibice 8 n'ibice 4 kwijana nk'uko ikinyamakuru bita FAO Home cavyerekanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimbuye hafi ibice 5 n'igice kimwe kwijana muri uwo mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023. Ibihugu bifise abantu bihereza cane irengarenga ku isi ni ibihugu vyo muri Amerika yo mu manuko n'iby'Iburaya nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubudagi, Ubuswise hamwe n'igihugu c'Uburundi. Hakurikirako ibihugu nka Mexique, Peru na Bolivie aho bazihereza cane. Ariko naho tutokwemeza neza urugero rw'irengarenga zisoromwa mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Ariko ico tuzi nuko natwe turazihereza cane. Nibe bintu vy'intunga mubiri dusanga mu irengarenga.

cyari ikiganiro tujye twivura ikiganiro mushikirizwa na Hadi Agakiza ku isoko y'ukuri ofisi icubaza cyangwa ugomba kunganira andikira Hadi Agakiza ku isoko y'ukuri agasanduku kamakete 1710 Bujumbura Burundi naho utaha.

akamaro ko kugira umugenzi. Ubuzima bwa kino gihe bwuzuyemo agahinda. Haba hari impamvu zumvikana cyangwa zibatazo, kuva ku bana kugeza ku basaza, umuntu wese arafise ingorane z'agahinda. Twobaho dutata agahinda, hoba hariho ikintu cyogabanura umubabaro mbere kigatuma tugira umunezero wo kubaho.

ivyigwa vyaciye vyerekana ko igihe warageje kutugaburira aje kutugaburira yazanana n'agakobwa kiwe akagakobwa kiwe ko ntikamenye ko ariko gatuma amatohoza y'abandi atazogenda neza kuko kafata udukwavu tumwe tumwe kakadusohora kakadukinisha kakadukorakora udukwavu twose ako kakobwa kashoboye gukinisha 60% ntitwari dufise ingorane z'umutimya ivyo biharuro ntivyari kwirengagizwa aricyo cyatumye basubiramo ivyigwa bafata igice kimwe cy'udukwavu baragikinisha ikindi barakireka ivyo bakabigira nk'iminota 5 gushika kuri 10 iyo bagiye kutugaburira bemera ko gukorakora utwo dukwavu vyotuma bigabanya indwara y'umutima ariko rero ibiharuro byerekanye ko ari vyo ntibashyizwe baciye bafata kubigira kuri twose ico gihe indwara y'umutima yaragabanutse muri utwo dukwavu incuro 60%. Urumva ukuntu bitangaje ukuntu gukorakora ubukwavu gusa vyatumye indwara y'umutima igabanuka urumva ko kwara karorero keza ko kugira umugenzi ingero 5 z'abagenzi

nimurondere kugirana ubucuti kandi mubaha agaciro igihe cyose mubishoboye. Nimwashika ahantu hashasha, rondera abagenzi bashasha ariko ntimwibagire abakera. Batelefone cyangwa bandikire bizobashimisha kandi nabo bazokora uko. Nkuko William Temple abivuga, umugenzi niwo muti w'ukuri. Ariko rero hari umugenzi mukuru wa bose, umugenzi w'intamuheba, uwo nawe si uwundi niwe yavuze ati, nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Arongera ati, nimuze kuri jewe abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Yohana 14 umurongo wa mbere na Matayo 11 umurongo wa 28. Waba ufise imyaka ingana gute? Waba ukora iki? Waba ufise ingorane imeze gute? Waba umugabo cyangwa umugore? Waba umuhungu cyangwa umukobwa? Ushobora kunezerwa no gusezerera agahinda mu gihe Yesu yoguma ari umugenzi wawe. Twakiriye Yesu nk'umugenzi, imitwaro n'imiruho yose turabiruhuka.

ijambo. Ijambo ni iki? Ijambo ni mpemu zisohoka ziva mu mahaha zihuye mu muhogo n'utugo zituvuga tumwe bita mu gifaransa corde vocale zigahinduka ijwi. Iryo jwi iyo rishiye mu kanwa bivanye n'ukuntu rikatishwa n'ururimi rigacishwa ku menyo rigatsindagirwa n'umunwa usongoye canke rikarekugwa n'umunwa wasamye rivamwo indome zitari zimwe nazo iyo ziteranye zikavamwo ijambo. Ibintu byose umubiri ukora akenshi biba bivuye ku mutima kandi biba bitegetswe n'ubwenge. N'ijambo rero iyo risohotse ubwenge butegeka ibihimba by'umubiri mu buryo tutorinda kwiyumvira, maze umunwa ugasohora urukurikirane rw'amajambo hakavamwo amungane, maze umuntu agasohora icyumviro ciwe. Ijambo rero ni ukwisigura k'umuntu canke ni uburyo bwo guserura icyumviro. Abantu bavuga kwinshi bivanye n'icyo bafise ku mutima, ibihimba by'umubiri bibafasha kuvuga, imyaka bafise, hamwe n'ubuntu bwabo. Umwana avuga nk'umwana nyene, ukuze avuga nk'umuntu akuze nyene, n'umutama avuga nk'umutama nyene, umushinga ntahe avuga gishinga ntahe, umunyangeso mbi nawe akunda kuyaga ibijanye na bijya akunda nyene. Nta muntu yisoneye avuga amajambo ateye isoni, eka n'umuntu atisonera uzomubwirwa n'amajambo amuva mu kanwa. Amajambo niko kwisigura k'umuntu, kandi ibibogaboga mu mutima n'ivyo akanwa kavuga. Matayo 12:34. Amajambo kandi ni uburyo bw'itumatumanako butuma umuntu ashikirana n'abandi mu kuyaga. Nta wogira umugenzi batavugana, nta mubano ushoboka hagati y'aba bana badashikirana. Ikiyago ni umugozi ukomeye ufatanya bubakanye, eka mbere n'ubutumwa bwiza akenshi tuburonka buciye mu majambo. Nibyo koko, amajambo n'uburyo bumwe bwo gutumatumanako bworoshye kandi bukunze gukoreshwa n'abantu benshi. Amajambo afise uruhara runini mu mubano no mu buzima bwo muri mpemu. Umuntu mwiza kandi w'umugwaneza akunda kuvuga amajambo meza y'igikundiro kandi aremesha, mu gihe umuntu mubi akunze kuvuga amajambo avuna umutima, gutukana, guhiga no kurahira ibiteye isoni. Amajambo afise ububasha bukomeye ku mutima no ku bwenge, ku buryo ijambo rimwe rishobora gutuma wunga ubugenzi budasanzwe n'umuntu canke rigatuma haba urwanko rukomeye bivanye n'iryo ari ryo hamwe n'igihe rivugiwe.

ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya wa cyakiganiro tuyitazire. Nizere ko aho uri umeze neza kandi nkwifuriza kugira ikigoroba ciza. Ikiganiro tuyitazire cuno munsi ni Adolf Mbaza Umutima nkuko usanzwe ubimenyereye. Ndahembagwa cyane no kubana namwe muri kino kiganiro kandi nkongera nkanezerezwa nuko nama mbona ubutumwa bwanyu bwinshi butandukanye mu nyandikira mugaragaza umunezero mufise kuga kino kiganiro tuyitazire. Hari umugwi munini cyane w'abantu bari barahevye gusenga mwasubiye mu bikorwa byo guhimbaza Imana mu masengera atandukanye. Hari n'abandi benshi mwanyandikiye mwerekana ko mugiye gufata ingingo yo kugumira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu mu kugera ikirenge mu cya Kristo mubatijwe mbiciye mu mazi menshi. Kuga kino kiganiro tuyitazire amazina yanyu ndayabona kandi ndayasengera muri benshi cyane. Nkanashimira cyane abanezerezwa muri rusangi na kino kiganiro. Mukabandanya mbere muduha n'izindi nimero mwifuza yuko twoshobora kubigisha. Hagati yaho unkundi rero manze ndagushimire cyane Vitali ngaho mu gihogazi, ego jambo ry'Imana Eric ngaho igasogwe, nawe turagukengurukira cyane. Nkibagiye uyu munywanyi ari ku nimero 632 27 42 nawe asaba kwigishwa indirimbo y'ijana 97 kandi akongera agashima cyane uburyo tumushikiriza kino kiganiro tuyitazire. Nawe turagukengurukira cyane, Imana iguhezagire. Jackson ngaho mu rugombo Mandela nawe irushuhe, sinzi kandi irushuhe cyangwa irushuha. Arine ngaho mu Cibitoke ku muzenga, nawe turagukengurukira. Kandi rero ndashira katuzo kuri uyu muvandimwe atashatse kwivuga izina, asanzwe ari umusirikare akorera mu bitaro by'igisirikare hajya mu Kamenge, ari ku nimero ya 632 19 37 8. Avuga ati yaramaze imyaka 4 adasenga, ariko kubwo ikiganiro tuyitazire arafashe ingingo yo kubandanya kandi asubira mu rusengero kugira ngo asenge Imana. Yesu aguhezagire cyane muvandimwe kandi aguherekeresha urukundo rwiwe aragukomeze kugira ngo iyo ngingo ufashe ntizisubire inyuma ukundi. Bucumi ngaho ikaranzi nawe urashima cyane kubwa kino kiganiro kandi kikagufasha kikakubaka. Cisha hayo Lionel nawe ngaho mu Kibati, Thierry Bukinanyana, Sadiki Ruhagarika n'abandi muri benshi cyane. Nibagiye umutama niragira Jerome ngaho ku Ruvumvu, nawe ukunda gukurikira cyane no samirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ego nawe ukabukenguruka cyane kubwa ikiganiro tuyitazire ndetse n'ibindi biganiro byose bikunezera bica kuri nosamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Nawe turagushimiye cyane kandi tukwifuriza kubana nyugira ikigoroba ciza. Ndabamenyeshe ko hari n'abandi benshi ndiriwe ndasoma ubutumwa bwanyu mwese burashikira kandi ndabasengera kugira ngo mubandanye gushikama mukuri kose mwama mwatumvanye. Ndangirize gato kuri uyu mugenzi wacu ari ku nimero 69 89 88 59 ati ndanezerezwa cyane n'ikiganiro tuyitazire hamwe n'ibiganiro bibandanye bica ku radio yanyu agakiza. Nshaka kumenya byinshi byimbitse ku bijanye n'iyi radio yanyu. Muvandimwe ufise intumbero nziza yo kumenya ibijanye n'iyi radio, ni radio agakiza ku isoko y'ukuri, ni radio yamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa bundi butegereza kubwigwa abari ku isi yose kugira ngo bubikimenyetso kiberi cyabona amahanga maze umuhero uzoce uza. Nkuko tubisoma hariya mu gitabo cyo muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14. Hagati ya ubutumwa bw'abamarayika batatu n'isonga ry'ubutumwa tukuzanira buboneka hariya mu gitabo cyo mu byahishuye Yohana igice cya 14 guhera ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 14. Ibirenze ibyo urandondera ku 6 8 73 79 73 99 99 99 kugira ngo nshobore kwagura muri byinshi no kubwira bijanye n'iyisamirizi ntoshobora kuvugira hano muri kino kiganiro kubwo umwanya uba ari muto. Ego mu kiganiro cyo munsi nk'uko amaze kuvyumva ni Adolf Mbaza Umutima, nongeye kandi kuguhereza ikazi. Ndahimbagwa cyane n'ukuntu mubandanya mutwandikira, ndahimbagwa n'ukuntu mukurikirana kino kiganiro tuyitazire. Mbere niyo byashitse hakaboneka ikiganiro kirengana 3 cyangwa 4 muravuga muti duhereze ibindi turabikeneye kuko biratunezera cyane. Ibyo bintera intege bigatuma nanjye nishimira kubana nyambana nawe mu kino kiganiro. Imana ibahezagire cyane. Dusenge. Urakoze Mana yacu, turagushimiye kuko udukundo katwitwararika. Ni wewe mukunzi wacu, ni wewe utwikorerera imibabaro n'ibyaha kandi ukatubabarira. Izina ryawe niri habwe icubahiro.
tuguhaye ikaze mwa kino kiganiro, ukomeze kubana natwe, utwigishirize, udufate ukuboko mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.

0: Mahoro neza muri bande muherereye?
1: Ndabije imana yirize nkamba kwibara baragice ndasibito kisanga.
0: Tumire wawe yirize kugira mu ruhuka ni sabato.
1: Reka ndomire mwene wacu ndayizenga manyusi tuzoruhuka ni sabato ku mutumba wa Gahoma.
0: Mhm.
1: Reka nje bara nashe mege Daniel tuzoruhuka ne ku kigero cya Gahoma.
0: Mhm.
1: Reka ndomire na ese muso ule ku kigero cya Gahoma.
0: Mhm.
1: Reka ndomire na mwene wacu butoyi na bukuru tuzohure ku kigero cya Gahoma tuzoruhuka.
0: Mhm.
1: Reka ndomire na mura mwanje munyambe ho muri bukiranya nawe tuzohure ku kigero cya munyambe cyo muntu za mukamposhi.
0: Mhm.
1: Namushiki wanje.
0: Mhm.
1: Nabo prebanje ari ku mutumba utore mu rutabo.
0: Yego.
1: Tuzoruka ne kunga.
0: Mhm.
1: Nabandi bose kwisaranya ndagije Imana yirize murakoze.

0: Mahoro Imana.
1: Sawa tuvugana nande.
0: Tuvugana nande muherereye.
1: Mvugana nta kitu mana jiriri ndere namugasenga.
0: Tumiru wawe Gilbert mu ruho kane isabato.
1: Ego sangire uyu Riziki.
0: Mhm.
1: Ati okay isabato inyakazi.
0: Mhm.
1: Anima nyuje hose.
0: Mhm.
1: Awe ne kanda mutu ne ugira zetu huriye mu makame kwa ndi sagwa inyakazi.
0: Mhm.
1: Nabandi bose bari ngamugasenga. Yabatumye kugira ngo tuzeduhurire inyakazi aho bukera.
0: Abandi bose ni bande?
1: Abo bose batu ku mutu bisabatu.
0: Murakoze.
1: Okay, okay.
2: Radio Agakiza wisoko yukuri.
0: Hello?
3: Hello?
0: Turabara mukije?
3: Mahoro neza.
0: Tuvugana nande muherereye? Jambere Kimas. Tumiru wawe kugira mu ruho kane isabato.
3: Ego nashaka kuruha ni isabato n'uwitwa Imana Terese ari ngahe Gihanga. Iko nabanye ngaha Inyange tutangiye kumvira za twakiri
0: sa
3: abo dutangiye umunsi w'isabato anga Inyange
0: ikiganiro batumira abataruhuka isabato nabwo batumira abantu basanzwe baruhuka isabato hari abantu byumvikana ko bataratahura cyangwa batumvise neza intumbero y'ikiganiro ijambo

0: Halo.
1: Nikote.
0: Amahoro tuvugana nande muherereye.
1: Ndi kamarita Santare mu Ruhiki.
0: Santare kaze utumire wawe kugira mu ruho kanisa bato.
1: Ndatumiye mwana wacu ejo azoza mu ruho kanisa bato hano mu Rusengo. Ndatumiye na musaza wanjye ari Tanzania na wenyine abyumva ndazo na wenyine aze aruhuke isabato. Ndabatumiye batoze turuhukane isabato.
0: Murakoze cyane.
1: Ego mu kristo kipa
0: namwe.
1: Ego
0: Halo?
2: Halo.
0: Tuvugana nande muherereye? Halo?
2: Halo. Amosi mubirimya.
0: Tumire wawe amosi mu ruho kanisa bato. Amosi aga telefone kiwe ntikare ko karumvikana neza. Rasubira kugerageza hanyuma nibyamukundira. Hello?
2: Hello?
0: Muri bande muherereye?
2: Ni Claude bigira kazi.
0: Tumire wawe Claude?
2: Kore kambaze izumire pasikia ngayi bigira tata zoro kili sabata ayo bigira zoza mwekereye. Le kambone nta imana hamwe na mutamu wiwe bati baruhukire sabato ngaho ku ruhinga. Nekantumire abasubiye inyuma bose atibongere barunguka isabato. Nekantumire abanzi bose izina rya Korode bose ndabifurije.
0: Abakuzi batumiye gute?
2: Bose ndabashimiye bati barunguka isabato.

0: Learning to lean on Jesus. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Twibutse abanywanyi bacu ko iyo mwakuye muze murigizayo uturadio twanyu kugira ngo dushobore kumvikana neza. Iyo rero muriko muravugira muri ako karadio ngo muyumvirize uba muriko muratugora ntiduheza ngo twumvikane neza. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro neza.
1: Amahoro.
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Ni Habimana Gadi Uganda Motari.
0: Tumiru wawe Gadi muruho kane isabato.
1: Ndatumiye nzo habonimana niseti mu Gakonkoro.
0: Mhm.
1: Nacanumira na inosha muganga mu Gakonkoro.
0: Bazoruhukire he?
1: Nacewe nditumiye nyine na gospelese nga ku isabato.
0: Zoruhukire none.
1: Ndatumiye na baramwanje bose bari impembe.
0: Halo?
1: Halo?
0: Ubatumiye ngo bazoruhukire.
1: Ajuruke kumugimbu kushiriro kumugimbu ndo amana na seti.
0: Mhm.
1: Nuwo inosha muganga.
0: Mhm.
1: Na jamari wabutoi.
0: Mhm.
1: Na butoi nyene ndabatumiye kudurukira kushiriro kumugimbu.
0: Mhm.
1: Na jindi tumiye kudushengira kushiriro kwa kubumbiri Uganda.
0: Mhm.
1: Amuheta jiko.
0: Urakoze cyane.
1: Urakoze namu.
0: Rero kwiga kwishimikiza kuri Yesu kiga kugendera mu nzira yaciyemo ku munsi w'isabato yari afise akamenyero ko kuja mu isinagogi ko byanditse ariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka gice cya kane ku murongo wa 16 kandi yarasoma ijambo ry'Imana ku munsi w'isabato ntugende ku munsi wa gatandatu vendredi Ijuma change ugende kumosi wambere wimisindwi Jumapili oya Yesu yagiye kumosi w'isabato. Kumosi w'isabato rero uwo munsi wo kuruhuka ko wigire kuri Yesu. Hello.
2: Amiyone story ngabitse da ini bagiye wo bitanya anto Antoine yahora yigisha indongozi ya Suinuma.
0: Mm.
2: Dinyadara ce tu aze turubukane isabato turi mu bikora ne byisago kugira ijoro ryiza.
0: Murakoze cyane. Hello.
3: Hii ni redio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Hello?
4: Hello.
0: Muri bande mwerereye he?
4: Umuntu ububurunga.
0: Kaze.
4: Ukabire uja tsere n'amadami wewe ngaha mu ndengane aho tuka n'isabato ngaha wirenga.
0: Mhm.
4: Ikanjimbo na uliku masyago diriwiri haku mganza na uwe tuka ni isawato nga hivi wenga.
0: Hmm.
4: Ikanjimbo na uwe nyandiririche na uwe tuka ni isawato nga hivi wenga.
0: Hmm.
4: Ikanjimbo na uwe mutama kederiko na uwe tuka ni isawato nga hivi wenga.
0: Hmm.
4: Ikanjimbo na abahere ya hao kili abasandu wa tawe kisara pula uku warani ya mbaidi angedi wa bebe kisa tanya hama na hapi hama hivi wenga.
0: Urakoze cyane ya mose. Mauro neza. Mwigize yako ka radio kanyu.
5: Yego ndo nashaka gutumira.
0: Muri bande?
5: Ndayize ya kanani.
0: Hmm.
5: Shaka gutumira.
0: Mm-hmm.
5: Bo mama mose.
0: Hmm.
5: Azizo turuka ni muri mirango.
0: Mm-hmm.
5: Bo na shaka gutumira. Mhm. Namudiki bizwa sase.
0: Mhm.
5: Azule tizavurire kusenye kwa tipani sebizwa sase.
0: Vese namudzi ganaruhu kisabato.
5: Araruhu kisabato chakani.
0: Eh, rumba rero watumiye abatari bo.
5: Eh,
0: dutumira abataruhu kisabato.

0: Eka rero ndagushimire cyane. Ni byiza rero gukwikira Yesu nk'uko n'abaririmbyi bahejeje kwivuga. Gukurikira Yesu umwami kandi umukiza wawe. Guca mu nzira yaciyemo kuko iyo nzira niyo yonyine irimo urukiza. Niyo yonyine irimo agakiza. Hariya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo mu gice cya gatatu. Yesu yakijije umuntu anyunyutse ukuboko hari ku munsi w'isabato. Ariko abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe bo bavuga ati oya, ntibikwiriye ko ukiza umuntu ku isabato. Hanyuma Yesu yavuye ababaza ikibazo ati mbega ikibereye, ni byiza ko umuntu akora ikibi ku isabato cyangwa akora icyiza, akiza umuntu cyangwa amwica? Barihoreye mugabo Yesu acaramukiza ukuboko. Hariya ku murongo w'inzu rero Yesu yakijije abandi benshi kuri iyo sabato nyine. Maze Yesu n'abigishwa biwe bavayo baja ku kiyaga. Ishengero ryinshi riramukurikira bavuye i Galilaya n'i Yudaya, Yerusalemu no kuri Idumaya no hakurya ya Yorodani n'abahereranye no muri Tiro n'i Sidoni. Ishengero ryinshi ryumvise ibyo yakoze riza kuri we. Abarira abigishwa biwe ngo bagumishe ubwato butoya hafi ku bw'ishengero ngo ntirumubande kuko yakijije benshi. Nicyo cyatumye abari bafise ibyago bose bamuhenukira ko ngo bamukoreko. Imwe mu zihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere zigasemerera zitura umwana w'Imana arazihanikiriza cyane ngo ntizigende ziramwandagaza. Ku murongo wa cumi ngo kuko yakijije benshi nicyo cyatumye bari bafise ibyago bose bamuhenukira ko ngo bamukoreko. Yesu rero ku munsi w'isabato yakoze byinshi bitangaje no mu buzima bwawe. Niwizere gusa umuhamagare kugira ngo agire icyo akoze mu buzima bwawe.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.

Ndagushimire cyane kandi nizere ko wabandanije ugira ibihe byiza aho uherereye bivanye n'ibibanza bitandukanye muri ko muradukurikiraniramo turi ku isabato ni ku igenekerezo rya 2025 Myandagaro mwaka w'2026 tukaba dushyikirije cy'isaha 6:51 hano muri studio zacu. Hari abo buriko buraca ariko kandi hari abandi bukiri mu ijoro nk'uko natwe tukiri mu ijoro. Mwese rero tubifurize kubandanya mugira ibihe byiza. Rero ndakumenyesha ko ngarutse kuri mikro ntaje kubandanya ariko ni kugira ngo ndakwike bamire nk'uko nari nabikubwiye kubera ko mu kanya gato cyane ejando diye amani niwe muca mubandanya muri kumwe gushika igihe cy'isaha imwe ya gatondo. Rero jewe ndagushimire ko wemeye guteramana natwe kandi ndakwifurize kuranirwa umuha Imana guhe umugisha yasezeraniye waruhuka isabato nawe nyine ntibibure kugushikako ariko kandi biragusaba kwizera Imana kubera ko byose bishobokera uwizeye. Hanyuma rero uzirikane ko n'uwatizeye mugabo agasaba Imana ko yokomeza kutizera kwiwe ko yokomeza kwizera kwiwe gukera afise Imana yari mutabaye. Rero ntutinye kubera ko byose biri mu biganza byayo mu gihe wemeye guca bugufi ukayitakambira ntakabuza irakwishura. Ubandanye rero ugira ibihe byiza n'isabato nziza anje tuzosubira guhurira kuri mikro mu biganiro byo mu ndwi ikurikira. Umwami Imana ntiyaba akidutije amagara.